Ko niku. Lan diloloh niku pancen bejane bayi kon kedah selamat gesang nang dunya. Niku bayi niku didalah wonten gajah ngamuk, gajah sena. Gajah ngamuk cuwek bonang bungkus

0: Mas Werkudara
1: Suwatama.
0: Bola bali bapak diwirengake dening Kang Mas. Ora ngerti Suwatama putrane ora rindu.
1: Korek-korek rai.